0: na hindi ang ulo may oy ra. Para ko puro to ndire o mala. Chit na. Para ka pero wala.
1: This is Triple J.